0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ang presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntag ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: And so much more!
3: Sa kulitan, rumaransyada!
4: Uberkwela! Sa tugtugan, umariba!
2: More sa umaga! Sa umaga!

0: Sisa ka rin ito sa ano. Pinext mo na si Libertad.
1: Oh, si Libertad.

0: Love, ano na siya blang tawag sa asawa nga? Loving, sexy, namit magluto, dayon ginaatipan na yung kasang maayo, dayon permiyagi ka ginaalagaan, hindi selosa, mabinuligon. Kagwala ka na sa pangitaon, ah?
1: Love, amo na ginatawag sa asawa nga? In your dreams. Ay, hindi gali, love. Ang panawag siya na, amo ng asawa nga, impossible dream.
2: Aba!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, pili lang. Oh, bago pa ningluto amo ang pansit, oh.
3: Okay, miss.
2: Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
4: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Kabalik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo ah?
5: Hey, unsay ako ah, madam? Ikaw ako ah.
2: Ikaw, gid Mang Kanor. Jamming, yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imo ang gustong sudan?
5: Wa ko lang gustong sudanon, kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang laing customer, oh?
5: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imong lumpia.
5: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mang Kanor?
5: Siyempre, kay guwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-ana ba?
6: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
6: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor?
5: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
6: Okay, taka. Binuhang niya kong uya, ba?
5: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay kanang imong uyab. Kaya wapa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isog pa yun. Astig pa yun.
6: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
5: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na, sir, oy.
6: Unsa man, di ka mo saw-saw?
5: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na kung isukang halang kayo, boss. Ay, katawa ka, boss, na di ka tungaba po ni...
6: Makano, balik din eh!
5: Pumirot, halang na kay suka. Tapang!
7: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
0: Hugot pa more!
3: Hugot more!
4: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin. Ano ako? Tindera?
5: Hugot pa more!

Come, have fun, and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan tagalog mapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pa nga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Pagpuyo, ragodiha ka, Nor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Ay, ah, tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Ah, hinihinay ko kamang tre... Diyan na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na ganyan. Nangandam na ganyan daan. Bisang ngit-ngit pero maklaro na ko yung anino din eh. Diyan ako. Hakmagan na ka rin sa... Pag humote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na. Okay na, yapon. Ano ka na ko yung liog? Pagkahumote ni mo, darling, mabisbisa na yun niya kong yutang gauga, darling. Ako si Masimaso niyang tiil. Ani, ikaliskis namang batiis na niya akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Dugay-dugay na ganyan ko wakahikap sa akong darling. Da, pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man day na, ba?
3: Daan pala gigyod ko, nadyong kay pagnanasa sa kuha ba? Niya,
2: Dili ma, oy. Mauga nang gihikap si kakay. Gusto na kong haplasan si kakay. Hapnot na kay kagpanit para mawanan ng imong mga panuhod.
3: Ha? Mau ba? Patik-atik pa yun ka? Dali-dili. Dayuno na lang nato niya.
2: Ma, ayaw ma.
3: Dali.
2: Ayaw! Ayaw!

0: Waiter!
1: Yes, sir.
0: Mana dili? Nata ta may langaw ining lomi.
1: Nata, sir, bako masiram?
0: Aw, masiram, kundi may langaw.
1: Adi, ikangani pa lang, sir, siniraman. Sulangaw, maingo waman.

0: Ah, pre, sa wakas may na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lang ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Si Mangkano!
5: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
4: Si Mangkano!
5: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
4: Si Mangkano!
5: Malauman! Pero dili masaligan!
4: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
6: Nanadyo ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Isun na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa niya ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan eh, tama-tama yun eh. Inahinay ko ni Popoon eh, aron di ko manakpan. Kabalos sa yun ko ni mong silingan na ka. Parting dalawa ka yun mong mangga. Makabalos sa yun ko ni mong ron.
7: Hoy, kanon!
6: Panamay, ako silingan. Ah, di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
7: Ay, nasa! Patuko-tuko pa pa! Pintikon na hindi ka muna aga!
6: Ah, di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Ah, di ko mulihok.
7: Muna aga o papriso na ka! Kanon!
6: Tingin mo na lang, panamay. Ay, padre, kumpadre! Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na gyud ay. Tabangan lang din akong padre, aron dili mo malis dyan ining harbiso ning inyong mangga.
7: Di ka mo na o ga? Pinti ko na ka. Adiya!
6: Ayaw! Agay! Agay! Pulong ko! Pulong ko!
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected, make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, mangutana ko, Dong B. Nabay planeta, Dong, nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala, Dong, langutana lang ko ba? Kay ikaw, mangod akong kalibutan, Dong.
2: Ay! Ana!

0: Matay, pre. Hubog naman ta, pre.
1: Okay, ngon man ka, hubog naman ka, Lord. Di po ka hubog, eh. Takara man ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay, pre. Nang lakaw naman, eh, pre.
1: Tood man ka, Lord. Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni man ka, Lord.
0: Mayo, ani, pre. Hulato na lang natin mo, agi. Ang atong balay.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: Ikaw ba si Anti? Ikaw na kasi Anti ni tibok ng puso ko.
5: Hugot at more.
6: Subo na ng subo.
7: Sa lunch break na palong-palo.
8: Sa tanghali. Araw-araw piyesta.
6: More sa tanghali.
9: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
3: Oy, Kanor!
2: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mo bangka ni kay pikando niya ang pitakak sa sweldo, Mang Kanor, mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di ni mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlock sa darling mong Kanor!
0: Tisa, kung siya hadlock, apas ko niyang gabi dito sa inyo, mag-inom ta.
1: Mauli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuyukuyog itong mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako nila sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto kayo lang parang turo niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko na rin sa balay.
1: Sigurado ka? Kung naa ka din, ha, pag-picture dabi nga naa ka sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
0: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa maning nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Mag-selfie ka o niya gaksa ang rice cooker. Pagdali, isend dahil yun.
0: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko na rin sa balay. Yes, darling. Baka demanding niya akong darling. Ah, niya. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisena na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag selfie, nagigakosti mong ref. Karoon tayo ni Senda yun.
0: Oh, dara, darling. Kapuyan ni trabaho. Oh, dara. Oh, Senda. Naralagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo. Kana ba? Good boy. Bye.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganihan rin may nagpaabot sa'yo mo, ha ba?
3: Maog yan.
5: Suna! Prindag ang mga appliances. Luk-luk doon malagi
2: ka
5: na.
2: Masama na, Mang Kanor. Maglipat bahay na ka.
0: Sabo kayo kung asawa mo na ginalan ako na para na ako ibinin siya. Tabangi kong arsa ninyo na ipauli sa balay, ha?
6: There's more sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: Siksing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! Araw-araw, piyesta sa M.O.O.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R. My only radio.

0: Mabait lang ako tingnan. Sa English, I'm just good looking.
1: Yeah. Maraid!
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: Eleanor, unsay in English saging?
1: Ambot, ma'am, wa ko kabalo.
0: Unsa? Saging lang, wa ka kabalo sa in English? Bunalan ta kakaran.
1: Ayaw lagi, ma'am, ba? Na.
0: Very good.
1: Wag ka, my...

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
0: Hugo!
1: Hugo!
0: Hugo! Hugo!
1: Hugo! More!
2: Oh, miss, urong ka pa para may makaupo pa.
0: Wala na ngang lugar. Pipilitin mo pa, eh, ayaw na nga eh. Nandito naman ako.
3: Hugo Tamar!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Bay, 5 seconds na lang, Bay.
3: Bay, absurdo ni Bay.
2: Lamang ang 2 points ang kalaban. So, ano na ito ni?
4: Absurdo ni, absurdo ni.
2: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka din rin. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay, okay.
2: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
4: Let's go.
2: Oh, sige, let's go, team.
4: 1, 2, 3, 5!
2: Oh, boys, timani ito itong set play, ha? Timani, Jude. Go, go!
5: Tisha, ikaw ang coach, Bay.
2: Oh, ako lagi, Mang Kanon.
5: Nah. Kung saan mo na yung setback yung talaw ko, wala feel din na mo, ande. Pagkabanga, gini mo nga, coach. Huwag makanikonsultas ko, ha? Ako, coach ko kaniya ito, mga varsity akong ipang coach dyan. Permanent champion na nga mong team. Ingunan ako ka, kuya mga coach. Nagpatudlong takan ako.
2: Mauba, Mang Kanor. Kining, sa ilo ako, ha? Kining, mo na mag-uto among naplano, good?
5: Wala, di yun mo ka daw ganay mong plano. Feel din na yun mo.
4: Masa ba, gito na kayo, Parvay?
2: Oh, hindi mo na.
4: Shoot
2: lang one time! Shoot!
4: Yes!
2: Shoot! Champion na team! Champion na!
5: Ay, congrats, bay! Congrats! Tama juga itong isundong di mo sa kong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, bay! Galing kay kakain mong isundong ang akong plano.
2: Mag-celebrate ta! Mag-inom ta! Mga onta!
4: Yes!
5: Kana! Oh, samanta! Hindi mo sampaw ka! Ano pa ko'y panihapon ba?

0: Ikanoy, pag bumiragsak ka nga ni Sexa mo, lingawan mo na na akita ka.
1: Iyo po, ma.
2: Sunod na daw.
0: O niyan eh, kumusta sa Sexa mo?
1: Who you?
3: Bakla!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pamor.
3: Hugot pamor.
4: Bes, nugay ka na drama. Hindi ka maaking sa mga paasa. Sa trot lang, hindi bala, nag-assume ka?

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Hugot pa more!
1: Bubblegum ka ba?
2: Ay, bakit?
1: Kasi, kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh.
3: Hugot pa more!
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Where galing yung water nyo?
1: Ano ne?
0: Where galing tong water nyo?
1: Ah, halik yan sa bubon. So pigririgusan kan pato.
0: Ew! Naiinom ba yan?
1: Nasa sa'yo mo yan eh, kung gusto mong sapaon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butang idaan or saguli daan og tubig na bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo na ako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subuka gini akong darling, oy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Mapabukal akong tubig. Wa ba day agas din eh. Ah, magkabusa ko dito sa balon para isagol na ko din eh.
2: Nanimaho na dyan kong kaslum ay ni kinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na pa, maligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Wa tingali agas. Ay, pwede na ni maligo na ko. Ani a.
0: Padamay. Ang akong ugangan. Ay, ma.
2: Kano? Dala ko sa ospital. Nangapak ni ako ang pani.
0: Kira magbisayang manok eh. Ila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalaros naman eh mong buhok, ma.
2: Ay, akong pilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibalin sa imong baba, mura ng bigote. Dahil yung kagpalit ka, ugangan na kang ibisang lapuan. Tingnan mo, homo.
3: Lahat ng gusto
4: or sa hapon na
5: lahat ng order mo
3: back to back dito.

0: sa hapunan. More music sa MOR. Meron. More sa hapon.
1: My only radio.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
1: Ha? Manok? Nga man.
0: Pwede mo luluman ako nga itlog?
1: Ew! Yuck! Nanukay mo, yaka bastos, ah!
0: Oh! Nanok ka? Itlog sa manok ko raon sa kadusina? Te, naglupad na lang manok ko kay.
2: Abaw! Pwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Alit, yay gutom ko lit. Gusto ko mukhaon.
0: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
1: Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
0: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
2: Ana.
3: Mix of rock.

0: Division, malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubngan. Kompleto sa mga amenities katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition, subtraction, subdivision. It's a place like heaven. Addition, subtraction, subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
1: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
2: Mix up rock! Mix up rock!

0: Hoy, pre. Yaw sa baka pre, gahilak man ka.
1: Gusto na ko mag-ikog, Mangkanor.
0: Amaw ba? O, dahil hilo sa ilagaw. Imna.
1: Ano yan? Nausap mo na kung tiyan, Mangkanor. Kabukal-bukal naman eh.
0: Ano ba? Kung sa play mag-inom? Uy, purgas ka ba yun man eh?

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Ang Changi Michon!
2: Pagkatos ni Kagos, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Michon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Michon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Michon!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, pabakalabi, Choy, bitsin, Choy.
4: Ano mong bitsin, ho?
3: Gamitin ko lang siya sa amigo ko. Parang relasyon namon may sabor man.
5: Now back to the music. Faster.
6: Back to the music.
5: Faster.
6: Faster.
5: My only radio plays more.
6: More. Saka.

0: Kung si Sayo maurag digdib, palawasan at ang makisaksakan ako. Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Dahi pa kay may nangyayari, tatakot ka baga sa gilhiyet? Sa konsilyo pa daw, makisaksakan pa. Puro pundo na, Noy. Uli na, Noy. Uli na.
2: Aw, aho pala na di.
1: Wait lang! Wait lang! Sa konsilyo pa daw.

0: Ano po niyong magbagabasay? Ganun kahilak man ka diya?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man, o sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitik.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oh, you.
0: Pagdaman.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan.

0: Good morning, class! Class, may ara kita babang kutanon. Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Kapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Oh, Mang Kanor.
4: Ay, tara.
3: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwa ang gamay man.
4: Ah, kade. Muna'y gitawag Miracle Indian.
3: Miracle Indian?
4: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian.
3: Aba, unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
4: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuhan siya, kanyag Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
3: Uy, maayon na. Atong sulayan, we.
4: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Paring Toro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
3: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong tang tinood.
4: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
3: Dili na tinood!
4: Tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban akong asawang si Darlene.
3: Dili lagi na tinood!
4: Oh, makaklagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakaka mo sagit ni. Ibo d'yo kong traidoron pa rin toro. Bisag mo na nang natagakagdurian akong darling. Mahal ko na ang akong darling.
3: Magkanor, wala ko nang uyap si mong darling.
4: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang turuha ka. Ibo d'yo na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
3: Magkanor!
5: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
6: More Sagabi Express.
5: More Sagabi Express on my only radio.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: parte, tudga, oh, why, gid ang inyong opisina. Grabe, gid niya sa amon. Makun mo na, nag-brown out. Apat ka oras kami sa escalator.
1: Bow, what the hell?

0: Mabakal!
1: Ano ito?
0: Ayaw tabi ka mo bagong gum?
1: Ay, wala kami bubble gum, noy. Wala.
2: Sunod na aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano?
0: Bakal ako bubble gum!
1: Ata lang wala nga ni kami saan. Kinamlag, pag nag-alap ka pa saan, babalilon ko na ika.
2: Asin sa ropang aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano na naman si Ma?
0: Ayaw tabi ka mo, badil!
1: Oh, wala, wala, wala.
0: Aw, di. Pabakalugod ako bagong gam.
3: M.O.R.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor,
1: kamusta man imo ang trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kay mi sa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay hinatagan sa buwa, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, panamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korinti, tubig. Mubayad pa tagrinta sa balay, pang-tisyon pa si mohang anak, panggastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasil do?
2: Darling, birthday ni nang Tarsing, birthday niya karon, nang invite us to, ah.
1: Asay mo ang sweldo!
2: Darling, nakasakay ko itong bagong bus na na-TV. Pagkanindot na, pag-UCR sa sulod. Akong ibunyagan, oy.
1: Ang sweldo, asa!
2: Kabalo ka, darling. Grabe lang pag-antos tungkol sa El Nino. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa naging mo ang sweldo!
2: Karong pa kong kamati ko, darling. Humok mo niya kaya itong sopa. Kalaming matulog. Matulog na ko, niya.
1: Atik-atik, pagyuntaha, asay mong silta!
2: Kalamay, mali kong tagat nun. Tayo na sa beach!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pagkukyat sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Lechon!
0: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Lechon!
0: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Lechon!
0: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Soy, nagapalista ka mandi choy sa watchlist, choy.
3: Ano? Watchlist? Wala ko ka pang lista na. Nga, sino ipalista mo, haw?
2: Ay, choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa abon, choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotsokotso sa akon.
4: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Patay na gali ako. Ba? Si San Pedro? San Pedro? Ano na da sa pihak man?
1: Kwan, impyerno. Pirti na kainit.
0: Dito lang ko ah.
2: Ano? Ngahaw?
0: Ako baliga ice water. Abaw! Pwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Hugot!
2: Hugot more!
3: Pabili naman ako ng electric fan. Yung steady lang. At hindi lilingon sa iba.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo

0: pre. Grabe, kadyang idoko mo. Kadagay, ah. Siyang galuto sang pamahaw para sa akon mo.
1: Nabalaan ko?
0: Ha? Nabalaan mo, preo?
1: Ah, sige, ginsugida ko, pre, siyang idoko.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Manager!
2: Oh,
1: manager!
2: Oh, kumusta?
1: Di ko man baga na iraya ding preno sa jeep mo?
2: Ha? Huh? Paano kaan?
1: Kinisigan ko na sana baga subusina. Happy trip na sana, manager!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더몰
0: 구글 더몰
4: Kuya Bayad, isa lang?
5: Ano to? Isa lang?
4: Oo, isa lang. Mag-isa lang ako. Walang jowa, walang partner, walang love life. Masaya ka na?
6: Who got that more?
7: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
8: More sa gabi.
7: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Nga naghahambal sa akon, nga handa sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy, hoy, hoy, Junior! Kinuwin mo yung grade mo, natay ni Anas pula!
1: Nanay, naubusan po kay Black Ball Pen si teacher.
0: Puro punduhi daw ako, no, ikautik mo. Natatay ko ni, o ni baga, Ano yan? Apat bagang F?
1: Ay, sus man si nanay, ang buot sabihon ka yan, fasar! As in, fasado!
0: Aw, oh, iyo? Salamat. Una akong ibig sabihon kaan, fatal.
2: Joke only!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamera, Sir, dito mo nahaboy sa inyo balay. Salamat!
2: Wow! Puwerte!

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Dung, gani na lagi gua ni dung bakong ni lodung ba? Kapoy gin siguro ni baratuhon, oy. Oh, ngano man ay? Ambot ani akong rilo nga. Muundang man day ng oras basta kauban ta ka.
1: Ay. Ana.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapoy, aning panran, ay! Uhaw na kay ko, anak ko tubig! Sa magkuhan ng mga itag tubig man. Uhawa na gini. Malikay na nga kung tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Okay kayong 10K girl, no?
2: Ay, kapay yung kay girl. Ay, sarang 5K lang tamudagan, B.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kekero mo guwapo ba?
2: Ay, bitaw, son. Marang naasya kay point, girl. Uy, tara, dito na girl. Okay na mga kekero dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Kora, may mineral water. Timing ng lakaw ang mga chika, babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Karoon ka. Lips to lips, punti ka. Kaya pura namin ng lips to lips sa chika, babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
4: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Pandamay, naitibay. Tiguwang ba yun?
4: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Ew!
2: Pandamay, imuha din yung tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagpugun ako din. Ew, kaloon!
4: Ilisin ko na kong tubig! Ilisin na!
2: Wala naman ko'y kailis, ani, yots. Kay wala may tubig.
4: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
5: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
6: More sa Gabi.
5: More sa Gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hugot pa more!
2: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.

0: tatay? May tama ako kuno sa kusina, ta?
1: Sino nagambal si Musi naman?
0: Si Manang, eh.
1: Jesus! Sagi ka man imo yung ambal ng may tamaw. Hindi niya matuod. Wala sang tamaw.
2: Mayo pagroto nga. Hindi ko anay sa kusina, ha? Kay may inom lang ko tubig.
3: Abaw! Puwerte!
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: birthday ko, June 12.
1: Ano galing atuig?
0: Ha? Kada tuig eh. Siyempre. Oh, nanon si Karyang naman. Bang puwerte.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: space. Cookies ah, kinanglan sang earth. Cookies ah, kinanglan sang nubya mo.
1: Bow! What the?
2: You're listening to MOR, My Only Radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: I am dalawa, can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagad mo'y laing mabuhat! Buntag o to hapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisang magkilis o bugas, mag-chismes. Huwag na lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhay sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsay nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y lang babaygi ang kasamotor. Ha, sulti ko, kinsay nag-igol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila. Abison ko na kong wait, anak.
3: Hoy, Mangkanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinood biya to kung gichismis, ha? Nga nakagisa kayo si mong motor.
2: Ay, wala, darling. Ay, ikaw mo to. Upunayin ka ng istorya nila.
3: Manday, nadunggan talaga na akin, day. Nga, paputlan talaga ka ng dila. Tabisan yung mong wait, day.
1: Sa? Putlan ko na yung dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamaka ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kamalukumutan kung kay kang asawa hinumon pa yun. Dilay d'yo kasismosa. Ikalaming ipako ganyan mga bayanan eh.

0: Hugot pa more!
1: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nang iniwan ako ng boyfriend ko.
2: Hugot pa more!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing na check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing

0: มา
1: Pipa apod ka tabi sa school?
2: Ano? Ano ka pipa apod sa school? Ano naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitatarang ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa skwilahan. Nata, ito na naman!
1: Bako ba ako, ika ang pipa apod.
2: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
1: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipa apod.
2: Nice, nice. Ako talaga?
3: Nice.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.
3: Yeah.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Uy, kalamay itong balikos dagat na binagtagang kay mga hinamis ng mga talanahon. Napipaay mo ha, pata namin sa... Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wampak ko na Tapang! Tapang! Tengok kembali mula kau! Tapang! Tapang! Tapang! Tapang kau! Tengok kembali mula kau!
2: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluya kang kanahanda ka! Kita kang nanay na lumos! Tapang! Tapang!
2: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Ambakan na ako siya! Ha! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako ka siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko mamata. Mapakuyap-kuyap din ko para iya kong mouth-to-mouth resuscitation.
2: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! I-mouth-to-mouth ko na lang ni siya, aran maulian.
0: Uy, nanaginag akong ipaabot. Mamouth-to-mouth din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
3: Malapin na. Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay imauto-mauta ka.
0: Pandamay! Ang akong angat! Okay ko ba? Okay na ko! Okay na ko!
3: Okay na ko! Okay, okay na. Di ba nalumos ka? Mau nang imauto-mauta ka? Dali rin.
0: Pwede ko ba?
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: langga. Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakat sa panahon, makatugi ko sa inyo yan. Bisan mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pero kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yung gyapo niya langga ya.
1: Wow, how sweet naman. Di kagabi, kin-text na ka makadto ka sa balay. Wala ka nagkadto, how?
0: Ah, ay, nabi kagabi, kay gatulo talit, hiyabi mo.
1: Puwerte! Driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR! Time, time.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sagurunta na ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Uy, miss! Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
0: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
4: Hugot pa more!
5: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy. Tickets
5: to. Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ah, Brad.
1: Oy, soke, Lito.
0: Ako ni uli nga DVD. Sinaw pamantana?
1: Ano yung uli manimo?
0: Wag yun ni salida. Kapilan ako balik-balik.
1: Unsa may title ana di ay?
0: Kuan man yun, murag action man yun. DVD cleaner.
2: Ana.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Bibi!
1: Po, Daddy!
0: Alam kong matibayan ka sa math. Si Magado ini.
1: Sure, Daddy!
0: Kung tatawan ka ni Mami nin 4 na apples, huh? As in 3 oranges, huh? Ano ang simpag mo?
1: Eddie, thank you po!
2: M-O-R for life!
3: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padari ito tabi ang record. Tata, pinahit-pahit na ang kinusugamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.
2: Joke only.
3: M.O.R. Your life.
4: You're listening to M.O.R., my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
7: Tayong dalawa can take it easy.
6: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
7: Tayong

0: go!
1: Pugot!
2: Pugot!
3: Pugot pa more!
0: Pugot pa more!
4: Buti pa yung lakas ng ulan na papansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.
5: Pugot pa more!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, lagay ko mapa, Dong B.
1: Ha? Ano man?
0: Kay, kana magumututok ka sa ako, gakawala manggog ko.
2: Ana!

0: Pre, ano ang mas importante sa imo ang asawa ko na kwarta?
1: Bala no, pre. Mm. Ang kwarta, magdugay, gataas ang interes.
0: Oh.
1: Pero ang asawa, magdugay, gadula interes ko. Ubos pa kwarta ko, pre.
2: Abaw, pwerte.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Grabe, nakakatuwa yung mga pick-up lines, no? May alam ka pa bang iba? Wala na akong maiisip eh.
2: 'Cause all I ever think about is you.
3: Yeah. Maride.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanoro, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna'y kape sa kong darling. Arang kalami. Naglahin akong paminaw. Laim man ang kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. Nagpaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Naglahin akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, nung sa mangka? Anong nanluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga kong paminawa na imong itimla ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagi nga akong doktor. Tawagi. Sige na.
1: Wala ba ko yung number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa kong cellphone. Tawag si Dukan doon eh.
1: Sa banda? Dinhi?
0: Nasa kong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kwa, dali ah. Kwa, tawagi nga akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone? Arong makuha na ko yung number si mong doktor.
0: Dahil nadyugay ko pamilya, walang atakiyo na siguro ko.
1: Daniya ba? Ang saing pinkod si mong cellphone para tawagan ako yung mga doktor?
0: Daling, daling!
1: Pinkod ba? Daniya!
0: Ah, pinkod? Alam eh, naulian mo ko na rin. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wag ko ka dugab. Okay na rin ko na rin. Naulian na dyug ko.
1: Unsa lagi pinkod? Kitawagan ako yung mga doktor!
0: Ay, nadaling, di na kinahanglan. Naulian na ko, okay na ko. Dalawa, oh. Japinjak pa gani ko, okay na lang ko.
1: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin ko, naulian dayon?
2: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation.

0: ikaw lalaki. Anong itong tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, miss. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko, anay. Guwapa ka.
2: Ang moral lesson, hindi magsinoplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Puwerte!

0: ibabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umari

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Limahong sampu sa pun. Nainaliko. Susihon ko.
2: La, araging
0: gay. Nausa naman yung kinantahanan eh. Mura ba rin. Uy, aling-aling masiguro yung naliko. Nain makikinantahan. Dalaw na ko, dalaga masiguro naman yung siligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kenor!
0: Padabay, akakugangan.
3: Nga nang nagtungan-tungan ka dira sa CR. Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ma! Usay nag-ukoy-ukoy. Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa itong bill sa tubig, ma. Kaya nga itong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nung mangukoy man yung kaglain, nga pwede maging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
0: Ayaw ba? May ako!
3: Ukuy-ukuyak ko kay wala imong asawa.
0: Noon kayo!
3: Dali!

Tabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang. Na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass, too thick. Sa kapunta to the moon, road trip,

0: Ayos amang ko ni mo sugton, day.
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Gano'n man?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita.
0: Usa.
1: Oh, di ba? Isa lang gihapon. Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Padabay.

0: To lahat yan ay kumo nga bag-o ka namon nga cook diri sa balay. Gusto ko lang paiklarohon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Kag misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay, sir, may problema, Sara. Ingkaso, giman, sir, nga katulog pa ko. Iuna na lang ka mapamahaw, sir, eh.
2: Puwerte!